0: Lu dibila eclipse solaire o kobena ke farafina europe ani amerik jamana donc farafina klebi am fanfe abena seka ye jamana chaman kono nga eclipse solaire yere ye munye amena o beja bisoro kenenin kan lagine ni dinye na foloko nyana bo chekeda efemi ye blono bilake dollar wari million kemenani ni mugani nduru donina jamana nyin kono ola nyini ye lagine ka seka ka duguju koro na folo tonombo Mani ka kan feminine fi demi-finalo dabola bi Maroc Algérie ni Malawi ka kari ñoxona dabola 600 oko Maroc ni Cameroun be ñoxon soro nege kanye muwa stade Moulay El Hassan de Rabala o bismillah ko kurala ikon tume ka fo nyina chogmina ko bi uranyina hadinya jamana chama bi ku laben ka fle e klebena don kalo dibila eclipse solaire akobena ke gun sabakan farafina europe ani amerique nga ogunu nu jamana betena ye bawo abena ke fan do de la e kleni kalo nyinini ke chekeda chama ya kuno fun ya lasi kabini kunu janaba baro farafina gunka e kleni kalo fan do de bena ke la halya kelena
1: o yene do bintu eclipse ciel farafina ko rodugan fana abena kem Maroc Algérie ani Tunisie an feyam mande abena yi Kosobe Sénégal Mauritanie ani la Guinée jamnauna kataka Mali ani Burkina Faso olubena seka yenga abena dogo uladoni ako dombro ko fora abena damne mande wati nege kanyeta ani chegite meneni sanga mugan kataka Sénégal kanyeta ani kononton temeneni sanga bisaba ani nani yetle ka don kalo dibila ko kurate an feyam mande akateli ka fo aliere de ma ko jakma yi lumene farafina doronte akobina ye ameriki ko rodugu yanfana ani europe jamana do kono ye leni kalobina ke hakya kele na bintu
0: wa jena ba mo be se ka flewa
1: abi se ka lajenga doni ba obe ka foka gelea abada mo man kan kan ko in lajeka soro ima aluneti don min labena eclipse ni fleli kama oni elunetif imonte kele ye note ka bi se ka nyedin tien wa fere fosite soro ola mauka kan ka okuma kan ta sobela wa fana munu bena aluneti don ukakan ku janto akake aluneti nyana maye sabula a konton fana be ka fere bintu ni rebe mande jamana do hakli jiki samba flani tan ani saba novembre kalotala
0: njene babaro ni chenya falula eclipse yere korokodi mu yere de beke krenkrenyala senegal lo loko nyinini ke chekeda direction générale de l'agence sénégalaise d'études spatiales nyema maram kayre bojabi ani
2: Une éclipse solaire, en fait, c'est...
3: Clé kadou kalo dibira, yele ne dibika nyokon falendo, clé kalo ne dougou kolo tien. Aon ye flele ke la ou ya anwe dougou kolo kan. Clé debe yele ndi aouman, amba foko tle fe. Kalo, alebe dougou kolo la mounou mounou. Wati do, abeke o sabab bebe be nyokon. Kalo bina doun, clé ni aoumen nobe dougou kolo kan tien. No kera, kalo ba aka dibi jigi dougou kolo kan. Sisa, o dibi bi ben dougou kolo faminu kan. O yoro mwa ou be eclipse. Nga wakati berate, ni lolo saba nou bena nyoroma, ko eclipse beke. Tuma mina, ni kalo kera dougou kolo sanfe doni, wale ma adouma doni, ani tle fando be ke hake ya kelena, iko abena ke chogo ya mina bi. Tuma dofana, o fla bebe ke hake ya kelena. Wati abe foko eclipse total. Abe ke chogo ya were la fana. Wati do, kalo be seka dougou kolo la mounu mounu, nga dougou kolo de ba aka suma jense finye fe. Ni kalo do na o suma kono, abe fo odema ko eclipse lunaire kalo be dent le kofe tle doni kalo dibira were mimena ke senegal obena ke samba flani mugani wolon fla fevrier kalo tle woro nege kanya tani woro temeni ni sanga kele ni
2: 2027 et ce sera autour de 16h 1 minute
0: Marem Kaireka, kuma kaunde tundon Senegal lolo ko nyini kekeda nyema. Ni eclipse kakanka fleni luneti krenkreni undeye. O sirategela Fransi moko chaman debeka aline tout san. Gabi Fransi chekeda mimbe jaguko nyuma la koloshili kuna ya jira ko feye la. Luneti chamana ukelenko ka ferekela ni walima aglankela keme ani biwulonvla sege sege.
4: RFI Kudugu Ikononton Anisaba
0: Iko kudubu yinyo wakati la Senegal nege kanye tan ani wulong la temena ni sanga naniye malila dozo ujala kilendo binkani unifakali wale wala dogo kon franche temene kese dugu dugu deum bola ako dafe dugu manjana dozo ujala ki binkani ni fakali wale wala kanyeshi uma sere ya wala ko dozo uye mwko nani defaka jwe kalo ni kile mwgan ni kononto kabla akle bisabala okoson dugu denchama mayu sigiyoro bila anka konofuniya wala manjana dozo beka kesedugu ka ujalaki kake jatige wale kela ukokoroma domba haudeye nga kesedugu ka uyu ujalaki likanyu nube soso muditani jamana di minutu nomine na malila ni sika tumbe ukanko jatige wale kela udon ulusela kuka jamana lasoro bikile ganyina jago kela ninutu labila la kumanyokonya dodeko muditani ni malila kana tigila moho anila sigide uni nyokonche kunofuni kunafuni disabe sahara meja kafola Burkina Faso ekeleblonye alasi kununko uluye jatige wale kela tan aninduru nyokon bolobo barala uchama jatige wale kela nyema chama iko sangare bari manga alibe jate jatige wale kela binkani ulaben baka nganadoye Burkina Faso kunafuni digafe agence d'information du Burkina DNI kibaruya chari aniko nyumoko fahala unisurasi uka karinyokonya desenfe jwe kalo labana kosi marala atenendo lagine marabaha uni dinye nafuluko nyenabo chekeda FMI ye benkando bolono bilake uni nyokonche o hakebe dolar wali milyon keme nani ni mugani nduru la lanyini ye lagine marabaha uka fola kaseku ka jamana soro yiriwa wahati kundala jankono maimuna zerbo kanyafolio
5: La Guinée ka soro munu kera ndugu jukoro nafulo boli srafe la nyini ya jamana nka se ko soro tonobo kren kren la anafa ka se jamana do mbema benkan la nyini fana ka la Guinée soro srawu la kaya ko sinsi ane ku basigi o soro srawu Canada ndugu jukoro nafulo drama la Guinée soro ko ministry Mariama Sire Sila ka fola ako fana ko benkan soro la ni FMI e watila mi u ka jamana segina beje fanga kono wani la nyini ye mara chugo nyuma ani jamana nyere ka jo na ka yiriwali musakaw ye o kama musakaw na don barabulo chama srafe ina fo kalanko Kenya ani anyona chama wore benkan bulono blan kera tenelu la Guinée marabaw ni FMI ka chiden kuluche a baraw tumbisina kabi juin kalo temeni bulono blan ko atura 600 FMI ko ina bo je kuluka ka jabidi yan septembre kalo nata uko benkan bi soroka don bala
0: Zambi jamana nyema kalata ni wasadin tabena ke asini alamisadon chebo tan aninani deyi ukambo jamana kuntigi ya nofe uchema jamana kuntigi bota aikande ishilema alibe jamana nyi nyema yala ninye asandurye wa maimuna sanugo chebo ula udisiba uye joni joni reye
6: Bintu jamana nyema bota aikande ishilema nabifo ama asha ani ministri korof lalu bisika jati inafo chebo ula disiba ash ale yakakanyinu sinsin aka baraketa temeno le kan krenkrenia ra soroko srafe aka politikiton IPND kafora aka chesiru kera sababu ye ka zambi ka chama mbo zambi ka jurura o kama yere kanyinu tumauna aka kule kan tuye salto sana okoro le ko jamana don ka dofara ko kan tukuni nga aka sino kafora onata be jamana don bi fantanya gbelena ani bara tanyara o sina ola diseba o yere ye brian mundu bile NRP UP politiki ton nyamalo jamana nyema koro Edgar Lungu ka konoko ministri koro lufana bintu ka to loyoro ra tu ya kesiri kosobe cheni che walma musun musoka jenyonya kalelila cheni ye zira kuivre la baralingana loye wa anishin marabako kasuru wa politiki ton chama faralino nyoronka alliance pour tous de kulu kono yasaka kokoro madun aleko makebi zulu jamana nyema koro Edgar Lungu ka politiki ton PF wasadeno wa Edgar Lungu ka dembaya ka kumala sila lo zambi kwa kanko ministri koro ari kalababi fara oka ni asho mflana ya kakambo jamana nyema ya nofe politiki ton season first jakulu kono wasamba flani muga ani kelinka kalataura atuye loyoro sabana soro yafo chukamina chebota ani nani lobina nyokon sanga bintu sini jamana nyema kalatara
0: ini chenye falula maimuna sanago farafina amoso ka kan demi-finalu tolanta bulodali ndumbi nyokon danyi labembaka Marok ni Kamerun bena nyokon lasoro yani oche Algeri ni Malawi ka tolanta labola ziye
7: awo bintu atolanta domner damne nani asanga konotona ye ni wakati atolanta be flani bine la fu anifu abara ubeka keraba kabini sanga folo wakati la Malawi ye nafama belebele soro agosila putula kasegi Algeri fana ye nafama kilen soro ni rasi yanko folo ye tulata kulufula nonuka se demi final kenekan ubena finalo sera de nyine ni kumbensi senfe okoro badira ka kumbete na noya algeri ko fe tolantano ka chesri ka bonko sebe chelouf la drone de selaka do okuna kabine nyoko da ndabola yala obna seka malawi nyafe tolantalo bali chelou doni lawa olumunu selaka chelou konoto do ni nyoko Oda insenfe jabli geleni wati bintu sisenga marino d'affaires na tonyoko bafeka algeri togodo tariku kono
0: Oko azie Maroc ne Cameroun ka tolantan fanambolo dalendo bisunina
7: O barawo binake nge kanye muga bugati de la sigi kelendo ko tolantan makuno ko sebe Maroc garske ka bon ko sebe tolantan insenfe jatemne ne kelado ka fola nga Cameroun ofna abina jija ko sebe alemie nyogo nday jonjo labantigi Nigeria labo quart de finale la jamna flanu no de la ka finale sera soro sianko chama nga usima delka musoka kana enyoko ndai jojo soro ka yebitu
0: ini chenye faliu la zie kone utlanta nkulu ninu mi mana az nyoko sera soro ubena nyoko soro a final kenekan asisa amba wakili jigi anka kuna funidi kene nyi mbakuruba dola bi utkalo kile tanifla ulafe kile bena don kalo jibila eclipse solaire uko bena ke farafina urup ani amerik jamana dokan farafina kile bi yanfanfe abeseka ye jamana chama kono iko Senegal ani Guinée jamana kono la Guinée ni dinye na folo nyena bo chekeda FMI bolono bila ke dollar wari million kemen nani ni mugani nduru donina jamana ni kono ola nyini ye jamaka sika jamana ni soroko yiriwa nyimeda sigi anka kono funi di kene ni fam folo la akona tayoro si fam flana obenye kana 600 aji jande tagebe ne gajurula ambina nyoko soro fam flana na 600 Sangata ani fladala nege kanyeta ani wulum laka Dakar ani Bamako.
4: Bintu sise.
0: Nataula amina wahakili na ula soro awye uluminofobi kuma be au bulu kineka. Ame soro kakene nyinkunche ni muso kakene jemukanye ngayani nimbeche la selibadu. Bila selibabe tananye la gine jamana na kuriyan sigidala moko chamande be farauchi kuke beremisen uye o beremisen nunu be dun sojo baraula kilometre bidru nyokonde be oyoroni kona kiriche kube ka sigidala din chaman koni joro sabula kongo walima gangan pusier beka bonya bagando beka tunufana jiko beka geleya kafara obeka fonyo konko fana barika beka bonya katafe sigidala duni cheke datigu ni nyokonche etene madumbuya be atonye fuanye
8: bang bang mumbili bani rukang ubedo itro yale di bime ila la kuria kaluka kafran uka tumeli ye kuria la menindo alsema mbratinye konil braja kasabu ke cheke da la bara di melie beresina na ye fola ma granite ma sila ye kuria musodo le di aye ala toria do nya folany
9: Kwana muta nkuria be nefu kalier.
10: Kalier kono ndole ya nwati nina. Ado, yere kanimbara boni tegi kela silaka. Ala kududi bogwa mbana. Wati siyama ndo, anka silama kankandi. Ala kwa ldifre yalta mendi dubwa na troyala. Anye troya balido. Nisamba afana nada mnara. Akodi tamgele yala kusebe. Bangbanya anna lumala la falali. Kawasi anna domunu finuka. Wokela sababu di anna domuni ntekela bulu kunyumado.
9: Ina bandende tu upani kufuwa ifili. Umuno maru adundiso.
8: Adu akilinte. Abdoulaye Kamara traye don souli di men ya wala felele ke dia kuria wasia mando kono bi o kobra dabla bulo ka sabu ke danni fil latun du waro
9: tango dina ando ay ko yemana
11: on yebe ne mi nabi nku ye don so bade wa folo an ku me kungo sogo minu bela jelen ya anga kungo kono olu bela jelen tuno nabi ko sababu ke dama bo daha minu sira anga kungo kono bi dona olu be kanga kungo tie yiri juni bi kene minu ku be bongo kungo kono ko olu bela jelen tie furakeli yiri minu fanan ku mbambolo olu fanan be tie nabi bakuru bala dron fan fan ku be ka kungo kono ufleku bela jelende la tron an du yande antaye yande anga dugu kono ye wa yoro wele sitambula ambise kata yoro
9: mba
8: ka fransu boli la tunu na waro fida men fanantara yekar la le kuri ya ka musulu bulo ka labe nutanda umbebra tunu adun kuli fana wudi mentro ya yelka nkosobe masi la lanya folido
9: singe nu mwota
10: kolado antreteni sobo da mna faida anna mobile tre don solu ledi altre wala sobo le binala bi sobo wal bebra tunu ta sababu ke mambili bali yifon soba men na tamanyo basi fida siyama fana trambulu kwani wolbebra la tinyen du corona fulu bara la men bulu anna ko danenu wolbebra ja kuria tentenindo anya ji sur la colonne ni kono ba ko dal be braja ala anya ji men minna famba sensen folo anya ndala kasla jamana kan tilinge ale na ande
9: e kan ko mali
12: troyani mbe ko son wati bakya kuria kal yal wulale kasla te mombili balu nye mali ye bere madoni kela nu ko kera kuria gomi na ko nyabola mamadu atigu bale ya wulula ka kumalu nye son sa aninja ke dal dibe
13: kuria abrite aujourd'hui
14: kuria yoro le di men granit bere body adwa hanta ningo damandoni pele te barala non ta to be barala la nya yere rama ali ko nanta la de di se nanta ira ko ali fe ga ta anas la min bara no du maje ta cha de le al bulu la nonka ali to di ke la silal kantel ma jarando kama so mum libal la jini ga yele ban bayi anse la ku juya ali wati tem ni min ko dum sen ka alla de le kaslate al nya ni ne re kanin tu man sem blaro ani mo me ana yanda man ko kuna ka kuma al nya ko sa ali al sila kon anche ka oke unan ne kana mankan ora momlibal mankan bangbang uli kule di men mankan te bana ambra ya habada
13: si c'est implanté dans une zone il faut s'attendre à tout
12: bi kuriakan in la nyin kali yeku kelende di kasila ni nada alunye bawo atoria braksi halu kan kosobe abdullahi traouri
15: ah ni tono ya la kon malom di dume sila dafe parce en tant tono ya la uli bangwan ti ni mabu bambola ya abanori sama fana bado ale kelene fana deja bodi ke fambe deja an ma foi mainka nal siraka agrati hal bidromala nal siraka beton lañe deja ko mambo ledo la anti sansila famba dilusidi kwale na jiri o fana jana o sron fokele babar anu men hamiana nal sianne men ani sila ila ben wole hamiana
12: kanyagira kapun na fesefese limen simfe nka kobela de ninke le sandi beresin takeda mel la miria sro kono almason kumala mme
0: tene mandumbu ya ka la silibatu ndo assistant amina wa haklina udelame au ye ulumini fobi kuma be au blokeneka musa alukulu beliye uludo tomo ofla
16: nin sari ay kon felani abisa fara fina de me kosobe ku chamana yo me ala problème ye yoro menye sisa pastefo tuma me usman songo abe premier ministerial president be palela munna sari ay manta wot ma ka yele me parce que nin de be fara fina nin ko be yele ma kana ki mo ko ya ki jamana ko ye wala kafs no te sari ay na fa ba de bal me ay tentende mo ba fo pastefo mo ko ver an info wala na fa de rama
17: le wada ke manipulation may a fora yan ko usman songo benin sari ay nin taka pour que basiru joma fay drone de kele walma kala gouvernement kele ko ale yere make wa anofe mo make ne la mirla ofna ge wo jeya be ukoko Ousmane Sonko ya ke anato premier ministerial a bolem fana ayake wa adonto ensemble la fana president ensemble ayake e ndela mirla o koni jera ni malobe mo fara malo kankan ni fo ba o fara
18: bon kuma me beete kuma sobelo mati bora ma sobelo da ko sobelo mati kera ma sobelo kuma sobelo ta kera sino la nyini ni kay fo sa wapa me ma sobelo ta kera parce que o ta kera ni ngani ayi ma ayi wa kera ni ko flale folo debu flana toyini donc sino oluku san flan ikono ka to premier ministerial Ousmane Sonko yere bara damene nunu o manna ni kuma ye kuma mu buta nunu developpement fanfe kata nunu ko nunu fanfe jamais parce que otuma ya sura bo ka faver la mais wakati min sera sisa min to ka faver la o bi soro ka nanu oluku ma ye kato jamana mako yere ti nunu kuma na ban priority bo bi jamana kono min nunu shiti sira kelenka
13: mo chama be aye ka foko pastef la ko sur lende ne kongo ne joma ibura no ngombolo mo ko na yo so bo sira ka sabu lolu yɛrɛ yɛrɛ bɛ sira kan yɛrɛ fana pour ka président ɲini o kuma n'olu nana don min na a tɛ boro olu kan wa a bɛ boro olu kan kɛ ko ko n'a waati don ko ko n'a tuma don sisan n'a waati sera alo ni sogo yɛrɛ kɛra président don min na nka bɛ boro ale yɛrɛ fana kan k'a tɛ président ɲini na dɛ a bɛ boro ale yɛrɛ fana kan kɛ afiriki politiki bɛ tan de n'i ye ko ko sigi dɔrɔn i b'a fɔ ko i bɛ ka parti dɔɔni kɛlɛ
19: laɲini min ka kɛ wagati min na a ma k'a kɛ wagati la a ma k'a kɛbaga fɛ Ousmane Sonko a bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka n wara da jamana kuntigi la cogo min na sabu an y'a mɛn politiki ɲɛdɔnbagaba dɔ la a na kɛ i n'a fɔ pastefu wasadɔ ani Ousmane Sonko yɛrɛ u siran bɛ Basiru Diomaye Faye kɛmɛ ka fɛɛrɛ tɔn min sigi sen kan sisan u kana na bɛlɛ kɛ u ɲimiɲɔn na wa k'u be fɛ k'a dɔn ko nafolo yɛrɛ bɛ ka sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jumɛn in dɛ walasa ka o fɛɛrɛ tɔn na o de kama u be ka nin ko nunu bɛɛ kɛ
0: Mauritani jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye tokhomake kunu Abidjan Abismilala Côte d'Ivoire jamana nyema Alsan Ouattara fe o ka kuma nyokhonya ye talike babu chamanka ina fo jamana filaninu ka bara nyokhonya kolo griyali soroko ani lakana ko fanfe wafana lakana ni basigi sabatili kola farafina klebe yam fanfe marala amekene nyunkunche 600 ni muso ka kene jemukanye o ye talike kalolabo monstru de camp muso ni pogotiginu fe lesha dukure ka sangata jemukan korolendo ambisigi omima au kamben sininyu wakati kelena ajijande tege tumbe nige jurula
20: Awa na jimuka mulame, korolendo.
21: Muso ukakene.
22: La Laisha Dukuri.
23: Muso ani bogotigini milion chama nebe uga kalo labo ye kalo kalo nga unata be sigida ukono kuma kemandi kachaya ni kalo labo inkan nidoko ama lada wali makuli. Kubeka ke sababu ye kagele ya chama nefana lase bogotiginuma barisa ute kibaru ya chama ndon akoka. Ode la me kalo tilimuwa anishiki intaraka ke lada sanu yali dunkerenkere ninyi. Mimbe lanya na mayajien fantan ani nani bela jelinfe. Walasaka muso ani bogotigini naka udemenka kibaru ya chama soro uga kulika ani ukanga sanu ya fere munu matrafa awati wakene ya erekama. Muso kakene jemukambi na kuma ulikambi kakene ni dui lanya na mayaliye. Anga mawelele anilame mbaga kwa demenkono. Ame aufu ka awale nyumandon erefi mandinka la melila niye muso kakene jemukan sigilenye. Bi ame na kuma muso kakalu laborekan ani ukanga sanu ya fere munu matrafa awati anka mawelele alekene sorokaba. Jeli katrauri el protecti nye makabo malila hambifu anga wele jabilila.
24: Mejama benda jile fu munu klowe ana ni wakati ina.
23: Aywa sisa jeli katrauri hibese ka afuanye el protecti hakilina nana ela togudika jekuli mblase inka.
24: Anga faransi jemano na kudamadonu mbe masauti sanko ulu baro kena yi anti masala uko kunka uwe talike anga kalu laboka ane muso ya fere u chamanka masa chamamba abla wakili lagafo ni botini niwe furu de fen chamambe ya kanga finyana na iwa soro fendo obi ya kanga finyana depi iga dogo munu batu iere bisiga iere la sanya chugu minaki iere fenetanga okumu ni kona la anye jepulini sigi sinka jepulini yere sigi wakati anku metaka ekolusodi la ametaka ali sugu fenelaga taka kuma demse oni makoro ufe kalu labo ere ku abi chugudi na fora machamai abi machama ndabali bansabu wafo a demse nu ubena na ubena kuma anfe muso ya kunka ote na kundabali ndo sabu ama ye bukutiki ni chabambe ube ekolu uje utita ekolu la chama fanebe utise kukakalu labo ube jaya matarafa chuko mina akumike kololo bayuma donk ore la ayake kajekuli nsigisi nga chuko mina anyongon shifi munumbe ya mtika kuna funi njeli ni sanu manduma kalu labo kan
23: aywa sisa ambi wati mina ere ye la koloshilu jume unke bukutiki ni mfanfe malikono
24: amesika fo famia libeka koma nseka soro don don sabuni ya jate mine sanduru ni mkofe iwa soro ni kumayi akunseseka chari kosebe nabi ame jekulu la ame jekulu usigi ame tafu mwono nofe usigi rola chendo dekumbala alisa nga bukotigini ya mfanko ni chamambe ulubeka famia funa kera yoro do ufanebe anteka seka yenina soro no yoro ye anga village kono nao ye wale mayoro mununka jamba makula
23: ya fuika kumako nala jelika traore sisa hakli na ubeka fali ukama musulaka chamambe kasonka kuma uwakalo labo anla membaga do yere yu hakili nachi ama anga WhatsApp sira ufe hali chelaka do yere be ala anga jeka ula menga sikinkana.
25: Kurankala nga yere gili kiwa nge siramba sikiki time do femti finyala ini mogota boru ye fufu jawe tike me maya nye payala ka payala nyebo musula kalu kalu ni ugwela kaira kie musewa maya nye payala avike tukumla nana na ikanga ijea tukumle ikanga dofarega jea ka wala sa kikisi wana chama chama chama ma wadi muso nungeru ya lewa toka konsei chamandu ma kaira konsei ukona la ni femi na musula ni ajido soro ulandu ya ye ati balula uutu ngeru la uutu uduwe e wana sabra ya wenyefo meni mama ukuna edo para nyefoli na sebi yosi
26: muso kwa kuli kuma kungagele sabula mko chama kuma famnya chefara muso kwa menere chee ne adonka foku femdo amanoko ali doni muso ubulu a sababu ke ube dimim sorala ube segem sorala anuwe torom sorala uba iraka foku fe nonte akaka angu deme wala sa wani wakati kirengrenle latme noala
23: la membaka u hakli nao sisa jelika traure ini bugoti nun chama mbe baruke ibe kuna funindu chama nke ere bulu uka gele ya uwe jume nye kalu labo sanu ya likula
24: iwa soro uka degu folo folo yere ye kumabali ya ye unu ubange wote kuma nyoko nye minke uye degu belebele sabu iba taka jate mine di bugotiki mchema mbu uka lada fole usantan santan kile inka yele bo mwoko minte kuna funia soro uka ni abalaka tiki soro ajabe tike abige sababu ye ara tiki toro atina seka senfa mdo yerebe kashido unake rula ikolila ubebo ikolila sonu wa seki ngatu ikolikili na abigelea surtout nous tonjonu yelelula donc ama famia ka fo o yegele ya belebele ukani wagatina
23: yala finikulo mimbe do musula ka ofe kalola bo wati nanko ma kokoton oni anyogona chama yala ulusoro kadi musula ka ofe ni wati nawa
24: beti sigo o kusutrali kala nun soro saunia taka jatemine moko be do sanu o be fili donc olubolo warka cha Sabuni doka bashi bonta kachan ni uyo kelen san ota bofu kata flasan don ufene degun belebele udala.
23: Auka kuna funindinu nunkon nala au be fere chama fo musula kawye usanu yako nyumankama. Yala au dabe se banado uma nisani ya make kanyabe sega banado ula se uma yala au dabe su ulufana mawa.
24: Koseve andade se u banan numa kachaya. O bana nunu na ubeseka infection soro. Donc o infection nunu soro litia menu ma ya fotugo mina sania matarafaka nyasabu utado ukangu yere fali wakati mina afen sania kela nunu afsania kanga matarafachugo mina donc ubeseka infection nunu soro no infection nunu fene nana jugia abeseka ke bana were yula kataka afe toni infection ereche iba soro ali kono dimi nifemu nufene bei numa jea matarafaka nya kono dimi gele nifemu numena achama iba soro mikrobu ni bakteri ubeka koma sega fangata ufarla dongu bebe na ni kolole ni bukutigini ma aga lada wakati imajea matarafa ubebe na ni degu fene
23: auka kuna funindi bara ukerefe kumado lamba eka fo obe yala kaseka sanu yalike mina unuye servetiwe ani anga finikolo nunu abe yala ko udi demsen doma yala ubara nunu kona mseka fungu demembaka udebe au la kaseka ulukewa
24: bo ame serveti munundi demembaka nye anga u serveti kumfolo yere ku u glani nwayambolo uye UNFPA don ulu kwenye fondo dama anga sega u serveti glana chenere la a serveti nyana sabu mgoye abesa anga bame depu ukofe ama sega doerosa nga name marola tabaru nununa ame gire chake daula noe ONG uye banyumanke tomu nufanebe ame gire ulula na yasoro ni serveti dobe ulu yere bulu ufeye ubo do dama ametara tabu la yine kele mpere chugo mina bukutugununu musuwe seka ni wakati teme damuni ndafiala don ametani serveti nume amadi ulu mafufa laki
23: ere bulu mu yere de kanga ke wala saka malo ya bokalo la boku ula
24: follow follow anga jamana nyema ukanga laje alina anga barakero ministry suni benenu kenea tasrafe ulu kasega moyen sugube nyini kafere sugube tige chugo mina akera ikoli barayoro ufene akera barayoro bukutugunu alikare kononola fendo kasigi alini mogo debe blakuna mogo kasega ni serveti nunu soro fufa laki ekol so kasega yoro doke ikola ni bukutugunu ka ladana na ikola ukasega ni serveti nunu soro kasoro uma warbo musu ufene munu bi alikare konala na chuni ka sendo ka blal ni mogo bi akoloshi ukasega serveti nunu soro aflana fene ni anga blan akilila fene gafo sensibilizasyon anka ngata mogo yoro alisa ka ayira mogo la gafo ni kunu nunu mate malo ya lakwe sabu na yake malo ya lakwe ore bena ni kunafuni dibalian ye deu ni maso ni yonche sante fene la dokotoro sunu nuna mogo keren keren ni ukanga blai shifu nkama sabu kumaro la anshifu mbe bangata dokotoro sula ibe taso ibe tabla beni iba flando ibe mwale ya kakumado ufwai wali maa doo yere ni formation nyane matula ni itara fidini ebe nani kumarifo uku mko nana kuru kwa paa yereka kalulabo kadu anga ikola biti ikola ame matier toke chugumina inafo biologi nunu puru kwa paka adu ukona ukatuka anyefoka afesefese ka wala wala purke chio u musu bega sega familia soro ala dipuka dogo nerefe uya solution
23: uwe fere nyumai aywa sisa Angelika Traore kabi el protecti yereye aka bara damne iye jabi nyuma unjuma une soro bara ina kaba damne kase bima
24: ni jabi nyuma muno soro bara ina kabi adamne tumafuka na se bima uye pasi biere maliko nonigo ko kalulabo chamami akilibe jigi el protecti la uwa iraka fo chenere la nga bara mindu nga bara amake akadani wa ame mwogo munu fene amtu masala ajaru fene yefe mendo akain aflana fene ni antara kabukutili ni chama la akili yelema kukafo ulu yere nana el protecti jekulu yere la antara sigidado ula ayaye kafo musuni demsenu kumurutili ndo ubefeka mangao yereke adamne la nga ukofe anyi masala li nike kofe do yere kuku ugudu el protecti la anyi ufene rezulta usoro ufene ukofe depi el protecti sigira se inga pobi antara ka serveti mingi mwogo ma abe serveti serveti 400 serveti bo ali ni wakati na ameka feredo sigi sinka so ni jwe che kata serveti di yoro la yoro mi digumbabi amku ufeon sigi singa ni wakati na di
1: nala sona ma Angelica Traore el protecti nyama kabo mala ambi fukosebe ika nijabi nunumbela jelina
24: si awere ni che oga barala alisa alaka obulume aga barala
1: amina ya rabi Nina tume ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamu kanka RFI mandika sanfe au neche au ka kuloma jola au kambe doko kunware ni wati kele anini kene kelinka.

0: Dakara nge kanya shegin haupika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimuna Zerbo.
0: Kuna fondi kana da kuna malila kese dugu dugu de umbora lokun temelinka dozo jelaki binkani wale ndobla ko kerasfabuye ka dugu de nani ambona unina ni sondia anisewa kunu anema pankruji yorola Mauritani jamana de bisaba ani duru munoto nomne na malila ni sika tumbuka ko jatke wale nkela ulo ulu segina uka jamana kono wa manyonya doko Mauritani ani mali marabogo ni nyonche Zambi jamana de ngulele lokala ta bon kono bi ku ka jamana nyamugo sugandi O tchebo tchela, nyamugo bota Aikende Ishlema ani fangasina tchebo bele bele Brian Mundu Bili. Audan sekokura malila jamana akemantian fana dozo jelakilunlo binkanu ani fagali walundola asamara kono kese dugu dugu dumbora ku dafe dugu manjama dozo jelaki aserian ulanko dozo yemronani anintanya je kalot le mugani kononto nat le bisabake ko kerasabuye dugu den chama ye ukas girobla kuna fonya ula manjama dozo ye kese dugu ka jelaki ka kaja tia walenke la kokoromando la ye wa kese dugu ka fana ka fola ulie jelakou soso a kolu banaka dondozo ka ton le konon kumba kanouti.
2: Anka seri wo sebentia anye ko mobtini san gouvernorio ukundu a kokoro ka feresoro ningeleina. Nga kako unye kese dugu dugu donde borani dogo kum francheina ku dama ka si jado kono ubega digumunu sorani u dafe dugu dozo ye. Seri nka nye fulula ko jwe kalo kilimugan konoton ko majama dozo bina uka dugu don flakan ko ofaka. Seri chamayi wo sebentia anika dozo jalaki ofakali nununa. Ofakali nunun dugu saje jwe kalo kilibisaba kese dugu ka uka nye fulula ku tara uka surno feka na suturalike. Ko suturali kene fenekan ko dozo signa kana kokura kana binkani weroke o sinfe kuyo mogo flawere faka anika minen chamanta ufe ko minen sueno chema kuyo dunon ko moto kura sabata ufe munu kuna na sutrali keneka anka sereka nyefolula alisa ko kama jama dozo to binkanuna ko mogo bulila ku dogo sokono nauna aba seventia ko dozo dana soda ulila kuma do mogo sino fe sokono naula kabi ofagali walin flakera majama dozo fe kese dugu dugu dunye usigi robla ko muso bay uga mno chekata nga ko chobitu sigi dugin kona klefe nga soufe koute songa siyino. Nga kuna founyo wla wakabisa amba fila antan konanton majama dozo bika kese dugu kwa ujalaki kake jetike wale kelo kokoro madubago ye kuye uwajibia kado uka dozo ntona nga kumason.
0: Mauritani jamana de minutu nomne na malila niye aloro kun saba nyoronye u segina kunu huka jamana kono krenkren la ne mandugula jamana urudunya fanfe huka jamana marabro ye pankru dobla katara unyine wa ubla lifana seraka ke kuma nyoronya do simfe Mauritani ani mali marabro ke mro bisaba ane duru notu mne na kati nisika tumbu kanko jatike walenke laulo ubla liko usomro ani marabro ye ukumbe kunu sewa ane nisondia kono kaja jau kabon Knockshot.
3: Akunu nege kanye tani flawati de la uka avion sera nema dugu kono Mauritani urudugu ya fanfe.

0: Baka ta nin te fanga sina koni haklina ye wilikajo fana fanga tuman bon kile flo ni yerela zie
1: awo bintu o jatmine ni flo de kela dugu kono bi alamsa sara suba kuran akmo kun chala ko dugu bawo politike mogodo ka yetala sara soso de do wako ferefna do wala saka jamana kuntiki koro umaru sisoko ambalo ka signi no ya jamana kono kanyini nyala je baro bena kunche utkalo kle mugani saban natala do kun kele o de ko fe sara suba faleni kalata binake ni binake asen ko flo ye jamana kono de ko haklina tawdi sara suba faleni kola kabini kine bisa uyaka yerema horo ya soro samba kele ani keme kono toni biwolon flani saba wakati ode sratigala ajatelenu koba ufe donateme fanga marabao ani udeme mbago ubina ni sari asuba kurain kokromado kanyefolu ke akono kokan jamana kono do nye kle tan kono la nga fanga sinoka politiki ton ubina ni kalata imbara ulagosi uluka afe late kabini fanga d'Afrique la jamana kono novam kalu kle mwani woro samba fla ni mwani duru donateme fanga marabao ni fanga sinau politiki ton teka kankele fok fo ni sonkela sera suba kurayma abna yelema dodo jamana kono o doye do bolila wasadun akela ndibna ke nyetrabadi e bawu akofe jamana kontiki kalata debna tugu ako o mibulu daleno de samkalo kle woro natala
0: mzie koneka nyefolu ate kongo fanga sina okolu te son yelema nika dun ukasaria sumbala o mimbe son kasarati sabana ndayele jamana kontiki Felix Tshisekedi ye ukaje kulu 64 ko utkalo letani lulu manatame jamana nyikasoro jamana nyema masigika fo ke kabenkansoro kubena wilikajo damine nga jamana nyema ka kumala sela tunye 64 jabi ko utena uyereto fanga sina uka baka baka li ubulukan zambi ba kalata bon datuna ninye alere kile nyokonye kalata la milyon shigi ninko de tumbeka uka jamana kuntigi wasadi ni mara nyema usugandi kabini bi soroma danina uchema jamana kuntigi ta aikande ishilema alebeka srati flanande koni nyine nyuhati maimuna sanogo koloshilikela chamanko kalata ubekela basigi kono
2: gatika bintu ya fotuga minane wakatina kalata so datugura zambi faragella tomba union européenne ni farafina koryanfa jamana ukaje kulusa de kachidon loye kalata ukorosi koka jatiminaura kalata damanena awagatira nega kanyanani kalata sofamba ukono kafara ukon uko kalata ukera basiki kono alni kanyini wagatira nyongon sama sama tu ukera jamana kuntiki bota aikende ishilema naka sina Brian Mundu Bileche ko jama bora kacha ya kerenkeren yara lusaka ndola ani kitwe kalata marabulu kono wako mgo famba tuye sifion le zambi kalata kunyana bo chakeda fanaka fora kalata yoro batan ani sabanyo kona lula bena kalata ko marabolo kemefla ani mwa ani woro kono nga oko fando fe kalata soni ani kalata seba utun desera kalata la million shegi nyogona lutu wole nono kalata so kono nyasa ka jamana nyema kura wasade ani marabolo nyema usugandi aikende ishilema jamana nyema bota ye chebo ye sarati flana nofe wa ani chebo tan ani sabawara lubi nyogon sama sama na sigi yoro nofe jabi u oma kono lino ni kalo intile tan ani wolon fla nata
0: maimuna sana go kanyi la sili de bena dansigi anka kuna funindi kene nyi fanflona a fanflana obenye kana 606 au ka donko ajijany de tege bena go juru la ame nyokon soro 600 fanflana na au kana ta yorosi sangata ani fladala nege kanyeta ani wulum la kan kindia kanka ani kurusa
3: bintu sise
0: nataula amina haklina wala me sani doni awye uluminophobe kuma be aw blokene kan ame soroka kenenye nkunche ni lamini lame jemukanye gaini ni beje la selibado ni muso salaka tu a konomandon uye kujugu baye esia chamanfe wala saka sarahabo ka kunye krotige muso be faranyonka ka so laminike jango onyona were kanake obedugu lamini sinye nani wali ma volumvla ka kenyeni landa chogoya ye ninye gundo baye muso fe cheute gren o yorola jene babaruka la selibado
3: Wuladani dɔ fɛ cɛkɔrɔba Ali Sanu sigilen bɛ torosunba dɔ jukɔrɔ sisɛdenw bɛ mankan na a gɛrɛfɛ. Ali ye landa ɲɛmɔgɔ ye a ka dugu la. Nin cɔcɔkalo tile 23 la